Bopa ye Ghana. E kabiem. Oman ya wutim na ompempa ba. Wo ye mobopa e ye Ghana. Telling you. Ti e bosi anu emia wani abobi. Na yesu police fo yom bitimi aboye omututu omuhunduro. Obi nya no yonko pusu okunu kra no kwaje ni position. Soja dwuma emu sisa soja kwa de ye ya ne di stroke amount. Ona kibiti miabo ya mwomba anu unemudie nesisi ya woyali ya beko hospital beko nu miyumi ya nafonso woyali ya wuvunu ubikuleti mikacho seni ya shwa wadia na abemayeni mikaya kulebi ya ne mame ya reko hospital emse vulta ho baby minimsembe kaya wade ne mame ya brebno kudu hospital sofa anajo ya osi esi nesis fone si onse nu mumu ansanu wama rene mame opatu ubi ya sodi ya monshe ni mepisika mamu akwana so ma wa o ma hwe ma me no wa so le kwa kope sika bi dia brenda se oba na ni mamie wuda ho go jina wonu so se ya this is o ma yetim na bompa ya wo ne na mo ye dede so le o sore sore bi ana mo ye kun awie sore na mpa e bon kitin kitin na ye bono en wan e bo ayen en no ne bo ye ho ban en no na e bo aso fo me se en na me ne mini mu di nkomo e fa so fa lesson ho en me ya me ho sofo ye nyina ya dwene nyama de we so pacho munti asema me beken ya dwene nyama so ye she ftp pimpa bo ya se january ya e twam yi sofo any exactly 6 years unless uti mi eti mi ye so wo studio bi we kura ftp mo hweme me kura ftp mo asofo mu jamu nka no kura ye mu hwan ye gene to hospital 6 years ye mu hwan ye ko yin operation ye mu hwan de kampu pemye 6 years o 6 years me meti he de bia meti afidi so me nyare da 6 years se se pastor bernard yare ye de nakoha na wotu de wantimi ama ne ho nto emfa no ya gena to hospital ye ko yin operation e bi si da ofri se de ye aye mpa bon kitin kitin na ye bonu a tina me ka se enyai bo charles na ka wan ne ba bi twa ya ba tv so e so hwe temu mi enyai bo da mesrem enyai bo da mesrew wo ka so na musia na te ye babo ka bi bo si ye kum ye nda e su enwu wo na mo wo bit wo yo bit target enyan to a wo ntia se you are somebody's greatest target obi pewo baby obi pewo kunu bi obi pewo yiri bi obi pewo nuya bi wo mpa ibo na ni kurukura yo mu ya mo mpa nya hoden sobrade mba misunsu ma hoden e wo mi mpa ibo mu baby wo bia bia no bo mpa nya hoden papa le parosa le beria da tra da ba la ba dia da la ba da ba zo la ba dia ba la ba dia ba da ba da ba le paria ba da ba da ba da divine power, divine strength. Everybody, man, susu mutu, susu man wodei. Bompaye, bompaye, bompaye. Ahu wodei mo na se nyame de tumwa. Bompaye, bomo wu nyamre. Bompaye, bomo wu nyamre. Ube tumye chia for bonye for no se tia wodei no. Zalaba tele melo kitulia sufra to masaria tele mesuriata. Zalaba tele maluzi di kafalua sofa dia tele mesuriya. Zalaba tele melo ya dalaba lama de balahasa. Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin, Jawadin,

yakwamu o Yesu Kristo Nazareti mu na yebo mpa ka kire wadi nyankopo se owuo honhum bia owuo tumi bia owuo sasa bia

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye bechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesebi

me kacha wo se enei fish up ano bedodo na e raba me kacha wo last time the video bi e be show last week na mami bi akoto fish ni bi e raba sa ni ba cho ukodwom na wo to fish a na why careful e de amain na fish ni bi wa hwe a raba na obewe intuition is on. You have a traffic on Samuel Rossia.